0: ato isip ikaw maoy pinakadako og halin din sa Ormoc City. Paliw ko, ma'am.
1: Ako si Tranquilina Malinaw sa Bangbao, Ormoc City. Matestimony ko sa akong balapian, dako ang akong liog, unya human ang akong kasing-kasing hubag. Naayo jud ko sa akong sakit nga daghan kay akong sakit. Gumikan ra sa tiki-tiki, aw dudong ji tiki-tiki. Naayo jud ko, maayo jud ang tiki-tiki jud nga tambal. Nga ang tambal nga tiki-tiki, maayo jud sa tanan kay nil tanan balatian makuha jud.
0: Unya ma'am, kining ikaw may dako ugalin dinis Ormoc, kining asa man ka maglibo-libo dani nga to produkto?
1: Bayog sa pang sa Sabang, unya San Jose, kanang Balion, diya sa Mahaba.
0: Nakay mga ikrit nga mga kanang yung tigpalit ni mong dagan kanang imong mga gipangsugo pagbaligya
1: sa Bayog. Kapitan na siya, kapitan niya sa Sabang. Ako mga customer hapit na ako na halos matanan na sa ako ang kanagoy daghang na kuwang ko na hindako ang tiyan ningkupos na ang iyan tiyan na inom lang siya sa dudong G buwan buduha pa nakabuan siya. Ako naghikap atong sa kaadlaw hinghikap ko siya tiyan hinggamay na niya na inang hupong akong customer. Nay nabuta, nakakita. Nay nakakita, nabuta. Ulcer, huba, ubo, kanang dalis, gidalisis. Na, nangayo na sila. Nangayo na sa tumigan sa tudong G, tiki-tiki.
0: Sige, awaga sila pagpalit sa atong kuan, produkto.
1: Oh, pagpalit mo sa akong produkto, si Tranquilina Malinaw, mo'y dealer. Naa sa akong kugalingon ang akong tiki-tiki.
0: Asa nga lugar?

Okay, balik ta mga kaigsoonan, dili lang sa atong tulumanon ang ato nga mga produkto inyong mapalit diya sa Kamampinya, Torrijos, diya sa Gisi, Hitafe, Bohol. Inya mapalit sa ninyo dito kang Mabidita, Corbitas, Kumang, Clarín, Bohol. Nadiha kang Mari Juliet Pariatan Templa sa Carmen Public Market diya sa Bohol. O dito sa Absaloon na kang Ma'am Tata Galban, kang Ma'am Nita Galban diya sa Merkado sa Loon, Bohol. Karon ni Pizza Size, Pizza 7 sa Buwan sa Mayo. Nako din na sa atong caravan. Magsugod ang atong caravan sa Loon, Kalapi, Tubigon, Inana, Laos. O niya pagka Pizza 7 sa Udto na ako sa Tagbilaran City. Sa Mang Inasal. Hoy, ako ang last na schedule. Kay gayon dito ang akong closed door dito sa Mang Inasal sa Tagbilaran City, Bohol. Ayaw mo kalimot, ha? Pizza Size o Pizza 7 akong birthday caravan dihas probinsya sa Bohol pagsaulog sa atong tanan ng mga miyembro diha sa probinsya sa Bohol. Kutong sa makatambong, wala tambong mo tanan. Ayaw! Tambong mo dito kay aron gyud mo nga aron mo maka appeal sa ato ang mga padaog, mga pangayo mo na to og honghong, makahatag sa taninyo og honghong sa inyo ang pag-adto dito. Mo na nga ayaw ninyo si piyata pagtambong sa ato ang 6 og 7 nga birthday caravan, no, para sa ato ang about nga birthday.

0: og 7 sa May. Dito sa Ormoc City, posibleng to ako sa Pizza 5. Pizza 5 karoning Martes, no? 4 na may aday tarong Lunes. Orag 5 ko dito sa Ormoc City. O niya ito ang schedule. Ayaw lang mo kalipat sa ito mga schedule ha. Kay aron nga makuha ninyo ato mga schedule niya. Ngayon nagayo na ito. Labi na diyas Bohol. Karong size og 7 sa Cebu. Karon ugma ah Cebu. Pizza 3 sa Mayo. Ugma tariha sa Cebu. Sugod karong Mayo 15. Live natang mabati sa Radio 1 Cebu 90.1 Dias Balamban Cebu Historias, Pinabungahan o uban pa nga mga uban pa nga mga schedule na to diha sa Cebu City.
1: Mayong buntag na tong tanan, mamati taglain nga testimonya gikan sa usa sa atong mga dealer dinhi sa Kanangaliti na ginusara ni mao ni siya nagbaligya sa atong produkto diri sa Kanangaliti. Kasi atong pangalan, ma'am, kompleto po ang address.
2: Ako si Amparo Duhinog sa Barangay Kawayan, Kanangaliti.
1: Unsa may imuhang ika testimonya sa mga produkto na to nga atong ibaligya o kanang imong ibaligya po sa inyohang lugar? Unsa may mga kasinatian nga imong ikapa
2: daghan yung mga sinatian sa mga balatian kay ang kaning mga produkto nga akong nasuwayan aw karon piktibo gyud sa tungod sa nakagamit ni anang tanan daghan kayo kaning yung tiketeke hiling tiketeke ni Dudong Jay aw daghan na naroon ng kinahanglan mao bitaw nga di gyud ko pumbuwag yun inig ngari bagat yun ko kay daghan naman po yung kinahanglan nga na ano ba kitikitike kung wa pa kay wa pa man karon pa nagupang kuan ay 27 aw gahapon nagsaan naman pong mga tao.
1: Sa ito pa, daghan na kag-soke ron dito sa inyo?
2: Oh, daghan po soke, oy, nai. Dito sa mga silingan mong barangay, diha sa Kuan, kananaang blagtas, matagog, abuto ko naglibod, hindi ko magdagog, buti niya lagi kay Bugat man. Oh, mga na sila. Nga naon iya, sugoon iyang apo, kuan dito tiki-tiki, kay naamay daghan nagkinahanglan yun nga, palit sila kay nangayo mong kung ilang paminaw nga, luod ko siya, magbugon, unya maghilag, unya di katog, mo ilang ikon nga, maayod ko nung kay makatog na kung sila karon, may kuampod ka na naang, kami ano pong sila mukaon, sa luto, ako bitaw, mau makong sige ko anak inom, kay dihang hilantan kong giobo, aka nara akong inom, may kurot ko na yung duha ka botelya pagkaugma, kay paspasan akong inom, kay katong angat eleksyon, ino oon gina nga hapit ko di ko kabutan niya mong gina pong maring mauna siya nga ako pong ginakay niya pong anak nga kidney siguro to hain ba na nga mauman nag-inom nahuntan kita ko dito hingan hisa din hisa urmok sila nung palit kanin tinuon gina nga pong maring ako bisan siya mida na dani mang kay ako rumpitaong kanana ang maring ako po itong kinugis yung anak ni Kasibun Narbaho na sakit man o ganang kidney siguro to kay ihihihi ang kukanan dugang siya nga hiling tiki-tiki kay tiktibo na palit inom siya karon kay wa namang ko lagi kay akong daato tinag na po raka butilya ang kuna as urmok dahil sa dool sa terminal na ako na din na nangyay sila moto nga pagko na ingon na siya nga daghan na lang po kining mga hirba lagi nga para sa kuan kidney daghan mo po kalain-lain inong po kana na ang alingatong unaan mo po kanang mga gamot alingatong
1: sa ito pa bilang may edad ron
2: karon 73 na tao
1: unya na hirba-hirba lang yun ka
2: hirba lang yun akong gamit kalain-lain ko ito sa nasuwayan akong mga herbal.
1: Sige. Salamat kayo. Salamat sa imong testimonya.
2: Hangay nang nga ko na. Napay taga unahan sa San Isidro, Barangay Kawayan o Kanangam na. Hingan na gina sa nakabati sa radyo ba? Sana ay imong kuan tiya ka na ang kanagiingon nga hiling tiki-tiki ni Dudong si Inko una. Ano man, isa nakabati mong may maayo ko nun sa kaning iya ko nung asawa nagbiwang na kay kinilagyan ko nung mag-pails-pails o sarang gilamoy. Kanabang mga tablitas. Nagbiwang naman ko noon niya tagagmay naman ko ng dugo niya ng mugwa. Kanana ang puson ko nung magsakit. Maay mong ko nung oh maay na, mailis na. Karon, nagsigig palit na, uy, munganha lang siya. Motor na aming motor, munganha niya. Nadugay na, may nga kanang ako saan tangon tiya. Oo, pagkwan, ikaw, noong naalangan mo, abot na ako pang sunod simana kay munganha ng pusurok. Bagat.
1: Sige, salamat kayo na rin, Amparo ha, sa imo ang kasinatian. Pagkanindot sa iyong kasinatian. Pwede daghanay ng kasinatian. Daghan ng irpal ka gidala. Salamat kayo, niya.
0: Alright, wala tayo oras. Wala tayo oras sa Retro Cebu. Ako to, brata, 4:30. Kaya mag-text-text lang ta mga membro na to, ha. Doon na mo'y alarma. Ayaw lang. One lang. Text-text lang ta diha sa Retro Cebu. Matatay oras sa Retro Cebu 103.5. Kaya sa ato, saan nga live, mo end live ko, mo balik lang kung 5:30. Okay. Naapakoy suwaton sa 1 hour. Suwat sa kukadyot. Alright. Matatay oras, Retro Cebu. Salamat sa atong technical on board karon nga buntag. Yung alagad sa kahanginan, bisag unsaon, Dudong J lang gihapon. Thank you and God bless. Bye-bye.
3: Retro Cebu 103.5.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C!
3: Siyela sa Mansalingan. Sa una, may high blood. Oh. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
8: Buntag. Punto. Hapon. Huwag puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang.
9: Papa! Yay! Oh, kumusta mga anak?
10: Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya.
9: Ay, salamat.
8: Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginawa.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpakabana sa maayong panglawas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome, kumusta mga suki nga tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 5 ka minuto na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan, may adlaw diha kanimo dok.
5: May adlaw sa usab ka Dragon Mail, no? May adlaw usab sa mga listeners ato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa.
4: 5 ka minuto ra ni dok, no? Mm-hmm. Nga programa, pero mga suking tigpaminaw ha, daghan kaayo tag mga pagtulunan ani dok na tama. Pwede na tong ma-apply sa ato ang inadlaw-adlaw nga yes. Panginabuhi dok Alan. Yes dok Alan.
5: Yes, Welcome. So, usap ka mo mga socket team. And of course, inyo hang higala sa kanginan. Huwag iksuon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Huwag ano sa ipahiga yun. May adlaw usap niya ka Dragon Mill. May adlaw usap sa mga listeners na to. Ang ato usap ng produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Napaka-epektibo. No? Ang ato usap ng produkto para usap maprotektahan mga socket team. No? Ang ato usap ng maayong alawas. Kita dapat makabaton o pagpanagang, no? Busa o dili angay nga kabalak ang mga sokin tigpaminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, napaka-epektibo. Dako kini o tabang o kaya matabangan sa mga nagkadaiyang sakit o balatian. Okay, ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw. Kompleto na sa nutrients, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klase sa vitamin C. Sama usab nini maprotektahan ang ato usab nga maayong sirkulasyon sa ato ang dugo og ang ato usab nga lamiang kape, no? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ha. Ang ato usab nga Dragon herbal coffee mixed with insulin plant, no, di ba? Kape nga walang palpitation, no, di ba? Nindot kaayo nga klase sa kape og di makapdos yung kuto-kuto. Sama usab sa Dragon herbal coffee mix mga sokin tigpaminaw nga purong herbal with insulin plant mga sokin tigpaminaw. Mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kaninig yun mga sokin tigpaminaw ang pinakanindot kayo Dragon herbal coffee mix, no? Ang ato usab nga Dragon massage oil with chubaki ha, ay mo kalimot. Good for varicose veins, good for arthritis o guban pa ini mga sokin tigpaminaw sa nagkadaiyang sakit sa atong panglawas. Ang kahumot ini sama usab sa sampagita o lavender, ilang-ilang mga sokin tigpaminaw. Mapilian ninyo sa nagkadaiyang klasis kahumot. Mana nga nindot kaya mo kalimot yan na mga nanay tatay, pahaplas gid mo matagabi gamit ang Dragon massage oil. Wait sa baki nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya, ha? Bisaya soga Mindanao. Aside ana mga sokin tigpaminaw, aduna po tayo Hard Max Stream coffee for men with all kinds of ginseng, ha? Ani siya nindot po ni para netong paglabing-labing, no, ni Mr. and Mrs. Nindot ang performance sa inyong sexual activities. Ala siya, madako po nagtabang, ha? Magkalimot, papalit ninyo na sa nagandang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, ay magkalimot ha, basta problema gani sa panglawas, nindot yung kaayo nga doon natay protection, doon natay prevention, ha? The prevention is better than cure. Basta doon na problema, halimbawa epilepsy mga higala, mga problema sa Pilipino ang nagkaroon ng epilepsy o wala lamang ninihilatagig pagtagad mga sokin tigpaminaw. Basta na anay problema ang ngayon natong abantayan kung sila unya atakihon sa maong nagkadiyang sakit aning gitawag og epilepsy. Mga sokin tigpaminaw, ang maong sakit nga epilepsy, the most number one nga epektado mao ang ato usab nga utok or brain, no? Problem nga dili nato malikayan. Epilepsy nga klase sakit. Ay mo kalimot ha mga sokin tigpaminaw. Basta yung una nga problema, ang ato usab nga panglawas ato yung angay nga alagaan. Basta mo inom mo Dragon Fruit mga sokin tigpaminaw. Basta kay tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto. Basta Dragon ang tumaron, siguradong pabaskogon.
6: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired?
4: Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe and effective ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ani ana ang Dragon Fruit Gold.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Ania ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
3: Andun sa bangko, inanimubag. Nakainumdum ko sa kong Yaki. Mayroon akong gi-haplas. Dumarakada, dawala. Tina, bantilan. Adi sumatanaw.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Hi, how are you? Nalungwa naman kay lag-lag. Hala, what happened?
5: Nasunog ito akong naong sa lain-laing produkto ang akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
5: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads.
5: Sige, bye! Mapalit sa akong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
6: Skinmate Shark Oil. Mapalit sa tanang Metro and Gaisano outlets. Watson's, Robinson's, South Star Drug, TGP Pharmacy, Lazada Mall og Shopee, Rose Pharmacy, Prince Retail, and 7-Eleven.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nel ni Realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan kasi mana, tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 103.5 Retro Cebu. We are the children of yesterday's week. Let your children learn, lead, and live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School. The school for global citizenship.
1: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near Imol, and also Athenaeum International School at the ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
2: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
3: Grabiha, sinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kay ang sakyanan. Karun, kan ananasan.
2: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
4: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
3: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
2: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
4: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951-422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
3: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
5: Yoy, maturan na ako ibatiyon sa kong lawan. Laban akong ulong kughat. Nag-inom ko og yati capsule. Mga tulok at law na kong inom 3 times a day. Oo, wala na. Pagka 3 days niya, bonded kayo ang yati. Robin and tested juice.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Max.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Always delivering retro hits to your radio. 103.5 Retro Cebu.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Fly high, reach out to the sky.
2: Attention, mga ginikanan sa Cebu ug Cebu City South. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, kailang multiple entrances sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
3: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus.
4: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
5: May phenamic acid.
6: May right bed na nito.
5: B-complex.
6: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.
4: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
5: Go
4: na. Dragon Fruit. Go.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalikangan nung nagpabiling healthy, hummies at pimple-free ang akong skin, dumot kinagagamit ko ang BioFresh Soap every day. Dunay glutathione at papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti o kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na o gamit sa BioFresh Soap with glutathione. Glutathione and papaya extract. Skin like a baby. Cuties fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh Soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: akong niwang kuya pagbati ako sa radyo. Nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana. Tambo ko.
1: Mighty C! Ang alkaline. Ng vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako ay extra special. Simple lang. Tungod premi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.